0: coitela.
1: Non puoi ti vie hipagna va matra vo. Non puoi ti vie ne pananya tweye. Kalai vava mtu iye iye ni paya kala malavi Vanodelo Nipa kini iwa Ehipa kini iwa Wana wena tipa nliti muna mwizo ni nga malavi Mjipo nanzo wazi vela amulu pale Ansi dadi kuna riva mwza ni hiya nsitu wa hudu la bundia Na riva mwza zilo njete nombo kampilia
0: mwani umire hipawe ukinyu nilte opako nila hipa heniwa.

sa khoa mutanka yo malele ka thawo ehiye ke hipa pure pure ana ka sa khona manyara samora enni manyara hiana na miwa othe ne bundia

evano wepa wa eyu puru ndrunha honyale kolo ko yavakhane olo baba mutokwene lapo ya musambe kana halawe ya vahe machuelo asito kwena mohamoha okumela o maputo mara ya pia yimwe ya pia muna halawe muna niwa nathane nathinta muna o maputo we mudwele tesini repeniwe a kala shona mpia riko dare mwa kusana uriyo unza na volowa akwea atuya wigwa manta ya hipopotela ya hipopotela na ve ena pia isu ya monografia isu isu ya monografia manera ya la orepala ya posivel ya pamoro duwela we inevira mtala ma kumma tanu ewora tari ya opake la samte kosa ilo masaradi Mosambiki misora se provinsi ya Zambezi ya wachu wapo lukuluku mpua mtala kume na halawa lukusa mikrofono maputu wenduwele tindile pilinge wa sopatu wa saa mla pomwa hu nilapo so kapele ni kalempo wa journal da manya o kopele ye muranyu wo o kopele ye muranyu wo ngalele na mpira do dilo o kopele urina ni vila o duwele o kopele uwora we uwora kama wo masi riwe yo ansa mora riwe yo naji riwe yo ana kushbara tho iriwe yo nkanlele kan impira na vira o komu yo o kopela yo nimi rikwa kopela hela puela na le uno he no ni no le la he hema mpili am provincia serie a e kopela la bla emele lingwe ni academia so protestant o dilo vonte ni kurna sporting emele pro o pachera con 12 points un supporting and I'm pro on a ni 9 points and a ferroviario and I'm pro on eraro ni 9 points ora esmanara ni mono wen lauto a kala ma tanga ba kina ko o campo academia so protesao o yo kuma ni sport ni ferroviario oni rek mla baniwa hinko kopela yo hinka o kopela yo muranyu atumuni wo hai Aemi ni wohai ama jeje ni wohai kokoriko ni wohai kopera yo asporting ana gushbara teno pia o lepa maleve ni vele bundia grande ya yeni opa o monyera wa gushbara o apanya na mi wote na radim sambeke hadu na kama yeni enchini media walela erwan nova nana nento hena hiyo kwepe Anterezinha, Anatana Zio, Anxaviera, Ana Pedro, An José, Amadana Wara, An Lizete, Francisco Munepa, Nentona Robinha, Francisco Nilden Edison, Né, Ana Gia Gia, An Samora, A Conta Savoa, Ana Cubanito, Ana Fonseca, Ana Trita, Ana Celestino Pococho, An Sintema, An Justino, Ama Coca, Ana Gogo, Eduardo Tocoloa, Mandiolina, Ana Melcarame, A Comandante Chefe, Ana Muitua, A Comandante Chefe, Ana Muitua, Mahia Nampote Wali, Ana Muitua, A anai listo apio kumelo lisho bondia tata niwune ni nama la pote nalazi Mosambiki mwenye raka wapanya atuwa watene masimia nukikanle pama wana ya maraka ni mwanaka wana mwitidwa na mpote upo le jilapidi Nampote upo la itila pili. Ya pama oriwa zampati. Mutara yogo. Na weyasi. Ansa morato. Mwaze mpati woyo hospitali. Mwe maka vira ninyo. Mahiku kumina kina ko mararo. Amweri wa juju. Dia mundial de rock. Nakanyi mna zimilio ni majibu ya rock. Dia mundial de rock. Agwanda na vera mahiku nsana na makina kuma kuma sana masana makina kuma masase. Enida haka mahiku nsana makina kuma kuma tana pili nihiku ni moha. Weya kamale. Mwini ya na miwa watena ipoma makumye nikina kupili saye provinsi ya Zambezia. Waipoma tumakumye nikina kusasa saye provinsi ya Wampula. Mwini waipoma kumye nikina kutana pili saye provinsi ya Cabo Delgado. Ipoma kumye nikina kutana ni moha saye provinsi ya Niasa. Iko masansa mara ipoma kumeniki na kurarosa e provinsi ya Osofala wulerewo an aho
anjoani poso. Awando bundi anjoani. Sasa samoni la wapanya na kasako. Awakina wahe kasako haka marka kawuchika. Mano nyo. Esumana makume liki na kutana sese sayaka. Nomor la mteko. Nomor la mteko. Ala kwana makume liki na kutana sese. Ayaka. Ya 2026. Ena witanato AFN. Ase muhia na se itue fashion word amenka da kosam o inta komandante chef na mitua anno sharo dretis an suatera ana jiji ana gush ran vakareya ana fernando ana tija ana kachopwe ana mtotoroso ana felix ana madera and oh ana madera bundia bundia ana madera bundia anrita ana anrita mbrike an sinkido an lourdje ana ma suruko ana makumili hakota savuga amuza oh na verora muzene ana pedro obra ana mugawa ana balao ana uno eni wa hela mana na balao kopele yu ana omar an selesinu mpokosho an sele na mc ana mtotoroso awola pa pama ni witu ato pama le na mwitu sisi nyore sinkore ne sinkore ta 5 minutes.

0: kwe lele cha ho no mo lo kwen no ele kwala tuna kuaka abisidenta hu atiera kus ana karefa ona kuaka mo lo kwe no ishala lare mo mo lo mle la wara che tuore ba mala
1: na mina kimrowe yo wini chale ba moza ngitunne we mwila o wara che tsona mina kiphate kenkhola o ikire moita moile o wa rethe ka se obanera o vira kone kare ke nagala o ke na kgwaranyana be ke kumane na moila o wa rethe
2: o ekehenya e le koronyana

0: Constance Bagatagi ma balle a gala Gambia libo la pamlomo ninga mun logelier bagé kala wanda bagatame lo zuzumi ya danya skumenyi kadi kale barbare e ufrani ko nonga bae ma kala mo deba muri mavina bae dire boda din kala da wene kadi ndo sogoro saboya libo la pamlomo Makumela mina simetala ni uno kuno imani ya pebera Msambiki wanigada na iso chieno chiena Nivalila umbe sningobu na dime gioro malizino ikiobo nyumani ya na miwotene
1: Hey Max na producer

Kanisa Eduardo Karimu marafulodo adana dungo dotiano tiana na miseluvina do laga na vina dina da quelani na miselu adana mazu otiano tiana nona dinyo da kosiesi sinde una batado monyomo teno nevruana dimeja mabasa na isa otiano tiana iyo banigata magabina dungo iskani no baidi uni ukomfanyi inyo Mindi si la mabasa, umbe subuno di maoruma, na lizu na ichuwa bo, na miotene, ya radio msambiki. Nyo vino li mumpala ni mabasa, epadi, na dhinko si nyo vina wanigaku kwa niya labo nenyo, na magala kamundu ni mwaisi le tene, dhimpule nyo labo labo. Iyo vina wa mwadana nyo, alimuledo ni mwede dretu. Habale mfiaba chuwa vina moyoni, chuwa bo dodene, iyo ndo utambila nina, dhite dhinde una wino pangala dhani, na labale otene alna iyo. Ombes ninga obo. Nifuna na kwenye dhaka vina, akane labu ninga ntino uye la vina dhaka dho wingiwa. Makumararu na mwadha, simitra ne umidhi sikumi dho mbesu buno, wangono vangono na dungu dhote ya notiana. Vanon tamagila kubela wangono, ndena mwye sodo nchemiru wa Victor.

0: Ambarani nyo motene onapania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

0: Ashami murugile maputu matola niwe la ovina nimtana le mina gua peno baniani uloga murraganiani bondia.
1: Bondia bondia.
0: Magumi.
1: Magumi tenu.
0: Nika na mluvi.
1: Uloga na melo ringu kono makwaniwa.
0: Umakwaniwa kuvi.
1: Okatale.
0: Ah, okatale. Pumanimo. Kama nisolo rindu da vito mbe subuno bani, funa mwila marana kwa niya kako, okatale.
1: Ya kuno na kwa niya yaka di managa sarita.
0: Hmm.
1: Anao kwa niya vinti ano.
0: Pumanimo. Mbweni mpaka nyo yonu funa mtieda mroko niyo sarita.
1: Ya meno mtieda ena kale mwaneo lili yanga mandara vina watakulu kawe digezo nyonya tenka. Ishkola ni vina aduige, vina asunzege.
0: Mm-hmm.
1: Nga mandargi kawidegezo nyonye.
0: Pumana mao. Baito, meina otamala nisabu ya kose padi adime jema basa, na vina mtito kose lenyo.
1: Yamba.
0: Yamba. Lorindu, katale, umuakwa niwa kaka mwene udigile mtito tiaga vina moni loai, na mazu wai, bage rogori ya sarita, adinako niya dhaka... Nona makumele dhobaliwa, funa ila kale mtuwa iwana nena. Mtito mwine urumo kule, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Magumi.
1: Yona kumbrigado, peno mwine.
0: Yonikana, muluvi ya nini, zire ninyo?
1: Mulogana arlindo, madale o gazela.
0: Kwa dhele tono gazela wa?
1: Okuno gazela kwa dhele peni.
0: Mm-hmm.
1: Peno eno vino radio.
0: Iyo vina nikana, kambi ni katunga ni?
1: Iyo kani nao nakwania jakato nina nako selewe tena nakwania jakadabunu.
0: Mm-hmm.
1: Akala tuwa iwe lila.
0: Mwanimo?
1: Kala bubaliwa vina jakajo baliwa, angarumiwa, akali atuwa ume.
0: Mm-hmm.
1: Kala vina zaganyo vina, akali atuwa laba wa bret.
0: Mwanimo?
1: Eh.
0: Baito nota malana nye vina burevi, agani mvuro nagaba na matanga na nilabu na wako ni ya ninganti na baliwa, peno na dhoko sako saa, na nana nota malavina bupita.
1: Obrigado, Yamba.
0: Yamba. Alu Gazela. Una nami we o kosile pari anime vinya wabasa, umbia subuno, manigana vi, watanila nami we o anivurone pari gipat. Kana mwina, bondia.
2: Dia.
0: Magumi.
2: Iyo nikana tene nyoso, Domingos Alberto.
0: Iyo vina nikana. Nyo hapo mulu?
2: Okuno posto campo, so Samuel Tomas Tomas.
0: Ah, so Samuel, posto campo. Kwa dhari tuene ko, fanya nyo?
2: Okuno kwa reza wene.
0: Bwene mo.
2: Peno radio vina.
0: Iyo vina, banto ni pasa ni vitene li madani maza kwa nufio kuna mikalo dofanyela, iyo yige nente deli umadani. Wanigedi ya wano wano.
2: Delegale.
0: Mm-hmm. Oziva wani kwa sada vina, hata na labale ndoge na hava ya the mizura, labale na kwa niya dhaka na bulu nganti.
2: Ah, okuno dabuno kawona kwa niya yaka, so dafa ni kose mizura, atene bana kwa niya yaka dabuno kani, yaka na yaka.
0: Mm-hmm.
2: Si.
0: Pumene mo.
2: Regal.
0: Meno tamala ni vino ko. Na ali ukatale. Ah, uposhtu kampu. Kaya ukatale. Uposhtu kampu. Nona managada na vi dimegi ya mabasa. Balotena ni vuruwana. Mchito kathimala. Na miwali mudondo. Ndo ni vadidi. Bondia magumi. Mulogo uvinzi na ninyo.
3: Bondia, bondia.
0: Hmm.
3: Kaya maie.
0: Kota maie. La vito kwa kumala wene.
3: Kumala nwa kariwa.
0: Hmm.
3: Mambesu wa brebu kani wali makatami yolata.
0: Nde.
3: Peno uko radio ni vila mdu wagu mi peno.
0: Iyo kuno vina koma ala wene. Baniganga na noto bandita waki ukariwa wadhabu. Ukariwa, ukariwa, ukariwa, ukariwa. Maza ya kaga aroma.
3: Maza ya kaga unandoma utubu.
0: Mareka.
3: Mareka anore la wene.
0: Haa.
3: Agora kito ya unyo kuno wangu wangu ulingo kuno bakarua kamungita mimbira babala babala.
0: Kota maie.
3: Iyo.
0: Na damiyo ni kathagono viyaji jine lori kinye mchito.
3: Kalumi ani mchito mwerege mtambi la kota maie. Mnuo panya kampwe bina mnuo pio merikadu mnuo panya kota maia. So naga mbalande.
0: Aha. Agora maie.
3: Mio.
0: Kala wa yato mchito mwere kathagono kathago olinga. Lulingi ili mchito.
3: Oitu kwatru.
0: Hmm.
3: Stenta novi.
0: Stenta.
3: Stenta novi.
0: Ha.
3: Cinco.
0: Nde.
3: Kutu
0: zidei. Ekala.
3: Ok.
0: Baito. Aba na kwa niya dhaka?
3: Na kwa niya dhaka mdu laga Nelsoni.
0: Hmm.
3: Yenu na trezianu kana pia mdu wadho skola.
0: Aha.
3: Yemudu doi amambali mkubarle.
0: Nde.
3: we apo e bina dinga en lago para we unno e bangono buluko bina kubarle
0: bona mo
3: dingo bina bina mbo proken inji bana e katta de no bi amma dani mato obrigado yamba
0: ne otamala ko tamaye kariwa kaka mwene nikotina mc niloga nikotina magari da costa ai ai ai ai ai ai ai ai no ni bina mchito kamene mo Tito Kadimala na namewe walimu dondo na ninde Mufia
4: Bon dia
0: Magumi
4: Yati tenyo
0: Yonika na katunga ni
4: Na kama nwe zando luala
0: Se Eh Maru
4: Ya
0: Maru Maru Maru Maru Maru Maru Maru Maru Ha
4: Kambri ya zere tuweni.
0: Oku no.
4: He. Yeah.
0: Koma la weni pili nyoko. Kaga Zambia. Yeah,
4: oku no luwala kwa zere tuweni kulima katamio.
0: Nde.
4: Apa niliva takulu depo nido osera nyoko.
0: Aha.
4: He.
0: Bye. Kado no kwa nenda kufunu milamba lani labu nganti peno?
4: Na takandamu tunakwa nereka.
0: Hmm.
4: Na dikoso ambalani abalo tena na kwa nereka da bunamu sambikana otene ikalea atu olelea.
0: Mnumo?
4: Wede guru idana vina na akuiwa.
0: Mm-hmm.
4: Medi ngombe na vene upapa brigado yamba.
0: Ndo tamala ni vina guwa. Oduwale Emmanuel Zambia. Maru mdimu wa valido kuluwala. Zambia. Apo noje za vina dungu Zambia? Zambia bela vina muyesa. Na mbala pena. Ofia mtito kule. Bondia wakumi.
5: Bondia mbala hapa.
0: Miyo.
5: Isa o zero mlubwana.
0: Zero?
5: Mlubwana ono zita wa mlubwana.
0: Ha?
5: Ono zita wa mlubwana. Ta zero zumane na mapuzi. Niza na tazali za zili mapuzi mwa.
0: Apo?
5: Agora mi mlubwana. Utaya mdula zo konche zilo ya hapa. Pa itu.
0: Hmm.
5: Mapumbeli na tanataru.
0: Zoba liwa?
5: Zoba liwa. Muna mlubwana to mlubwana.
0: Ha?
5: Kulo romo tese kato.
0: Hmm. Mapumbeli na angasi?
5: Na taru na taru.
0: Nada, ya omala, omala, omala utamaga.
5: Omala, turutamaga, tukaya mwano wabaza.
0: Umwene mo?
5: Agora, tolada mwana mbala, ya nito tura mwana mwana ziwena deretu lai.
0: Agora, kiri kosa dhavi?
5: Mwende frozi velele, mwende frozi wa mwea, mita na utere nada. Agora, nilu uizu, mwana mwana joni, wala, omro mwana chicheli.
0: Agora, kuno zoto?
5: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
5: mwana mwana
0: Ai kavali makani. Ntamele la bona rome lile poto.
5: Agora? Naje madam baniu. Abalo mseliwa.
0: Nde.
5: Ndio kulo mduma na wakula vitoro musanya mafamilia vitoro chama na saudari.
0: Kavali makani.
5: Wewe tumuni. Tabo mio yali duwe mdula vo duwe ko sensilo.
0: Aha.
5: Agora aba mko sera mulo teni salatu esunze.
0: Aha.
5: E salatu arispeto.
0: Nde.
5: Ava diwa ere tali fatevi na kuzi yashe bili.
0: Aha.
5: Ai tali mtu owaru hari masofo.
0: Nde.
5: Viritado.
0: Nota mala.
5: Achua buitere balijelo.
0: Nota mala zero. Agora zero.
5: Oye salaba.
0: Oye uko sangali vera kata meleto nchibani. Mie kano nakale kata mele kala.
5: Mlubona tuwe punza. Ota rama ono zilizari li.
0: Ha?
5: Oze ono zilizari li. Kala na chugwe li kala seyu.
0: Ya zero pa. Wasangali vera po wala pa? Wasangali vera wala pa?
5: Yo na makuzi, yo na nyende chani, yo ni mabuosi kinyu.
0: Waaaaa. Zero pa?
5: Agora?
0: Ano, 8-4?
5: Bakame na tempu.
0: 8-7?
5: Na, lume na mbidi sana nenyu.
0: Amalakali ba esnal. Amalakali ligarele. Diga amalakali, okito kuno mkombo no ligarele. Ha? Namporo kwa sangi joro, sangali vera kula pele. O sangara vera kula pele agora kini kosa dhabi dhaina.
5: Tabo, na uligala wa uruwa.
0: Tabo, tabo, ikala.
5: Tabo, mirizadu. Nada.
0: Ya, galina zero.
5: Tabo.
0: Galina zero, maro. Ukule, o sangara vera. Bila nifuna atebele daji madamba ni. Daji mabagire. Daji, zethene so nwa kwa niya? Zero wa mlomo nudu zero. Ha? Zero wa mlomo ni. Pwede pwede zero. Yeah.
6: Não sou galã de novela, mas tem alguém que lembra.
0: É na fia na minha bela, caramonge da loge. Cambem são troca de novo, cambem tudo bem.
7: Alô.
0: Mamãe Sofia.
7: Sofia, cacamoia.
0: Boa lá, wada. Apo amalozi bani kosa da bini lo kana ni uvi.
8: Wa mwe yoko to makuzi.
0: Urubani.
8: Kubalo Gaspar Andre.
0: Ah. Bale mwe yankalanga matua.
8: Abu wewe.
0: Gaspar Andre da bitoko mwe.
8: Okuno mwe ya. Masaka bano kwa direct wenu.
0: Kuna kala zumia.
8: Nada kuna kala mazizi monada nona ga yawila maningo ni munkalanga maruma zia ka muntu wa mijila toto toroa.
0: Pumunimo.
8: Mazi utaba vajizi kana tuka nao nada.
0: Oziva wani kwa sada ya vapa?
8: Kijuwe ni toka na afu na nava ya mbalani.
0: Etene?
8: Etene abala mkwa sada kada bunoza mabasa, zobaliwa.
0: Se.
8: Maka maka wa mabasa ni pere pere ujela gamada pere pere.
0: Mwenemo.
8: Tengu uviri aga mwisile zimfuna patarao, zimfuna guverno makamaka.
0: Nde.
8: Uilabu uiji zoho songore iyelele mduni.
0: Yeah.
8: Ah, makamaka, aba anakwani ya zaka azombe, pwele pwele pwele pwele, oja gazilo mwisile ufiri yela pwele pwele.
0: Ozuzu miya musoroni.
8: Musoroni eda baraliado, dabunoa mwona mtu mkoni mwona nga mwane nama, mko sene jile infanye la nona pwele pwele azombe unsakanti no.
0: Mbwana.
8: Lani nino javo vadidi ilabo ya onda goju avodi iyo anamuli pwele pwele mnozuzu miyandogu anamuli.
0: Noona.
8: Dabu no mtu agedaga kani mwova mnenama oni mwova mtu mkwae.
0: Erucha.
8: Masaka wali katha hapa duwezeri.
0: Erucha.
8: Ya, tizeru zintia mio, soto mingus.
0: No tamalani iso Andre, noona, suze livina guwa. Iyo maningo walila nyewele nyazelu nge sozi ntie nyo. Azombo ya kuhiwaga iyo, azombo ya kuhiwaga kakala ni kaya nabwewe gana.
8: Na vaya gazelu nge sozi nkalanga no ati kitela ano chaba peno vamfune uvira na kanilivo.
0: Mwuloko mdimua?
8: Makamaka se, olo bela vine nofanyela.
0: Mwene mo?
8: Yamba.
0: Notamala. Na mazo wa mandimua badidi mazo ninga bafumu Andre, yu nofuga mitito, kana uburomu inelana tana na namiwe u. Gano the fear. Azumbwa kwaga mwiwa. Shwa andire ukulo mweo nunda na yundo ngeja kwini pwele pwele pwele pwele. Pwele pwele. Kala ato yuwa naniana. Ato kurumua. Ato kuluveliwa. Baito. Meno tiani. Nengu mada ene. Na dibeja mabasa. Mukubia bubwene. Oku wale kwa kwa alizu na ezugu. Ano togo la dhao ila ufi edhina ni uombezi ngobu. Na vino muta na pako uchiguwa funa nuntiedha uila ndeni uruwele. Sabu hii aldi mayoroma uchiguwa nuodha ni uruwele. Kolye unamtia mutabuna pale. Leo ila ya kona mwadhanama kumatana mitano ni yele. Na mbasi mba alizu na ikiwa bonyuma ni apewa ya radha Msambiki. Nota bale mwoteno nufuruwa nile. Bale na kwa ni adhaka mbarani. Nyo ufiye wa chwabu moyoni. Ondo ondo ni mwedreretu mufie ninga mufutadili nyo uleduwenyu. Vina na mateke nyami kukutadha. Mwawedi yedreretu abu atebilenyu. Kae makumba kuini. Atu, akana nikami, ninganyo vina. La ene, noguma nochiguo. Beni kimeru wa Domingos Alberto. Dali na Elizeus lakini, otupano kapla na mazu. Paka chiguo, mbwini chenile mulugu. Ochenia. Nautiani.

Olibao Constance Elias Valani na mkwe Jay Nomeado belona mudi kundodiwa ne kunguliwa na esile dhalo giwa wale papa baliwo ova nini nina lugudile ya virayo ila vuzo zikola ima abali atile gemara fulamano aliwe ni wose kambira nga wakala aloga voko nita watita kalona aguva diweo mie nwa sasa nya aba kana aga vina tabuno bae gejila alu loga vi irucha ima awala oka soka na muanganeli soka na mukamievi wiba kwa grasi udiniasi alfinar obe 20 finger elwe amor na we para doer

0: tuwi amara karu pala na fetho a khala no anamani owani vakinako kana khola wi kava haka solya sa pama kina thumela ikumi nto kohiwa wi nyuano munape aso siva sa pama na vechumna hela nyimo hinna wala melasha
1: okhweya solya saka okhweya wapea na ve osiva miano kisivela wi chana solya so siva siva sha kinape iyo pasauma na rikiti
0: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
1: Oreri kumi, na vetomo siwo tena kala muja.
0: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
1: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
0: Yo vire sumani.
1: Edu, ruhe paratemo ha. Ekwe matapa ayo pasa uma nimbahe mmera vola aje waje remo akusetho avaha mwari ena mohana anawe
2: bureyi ho pasa uma nari ikiti ipiriti itapara pasa manaku ni moje isumana sotene mukaleo murejeleni osivelasha oklaosha ni ochunanasha
3: bye.

0: Então, Ana, modi de ugali, o dana mi paga em dama na mora maganho. Nga muturme le yo muturme ni mwe, kana mo paga nyene o fanye la, o dana, mawa ni mwe nyo. Mpaga nyo mwe ni gakela, nele o dana. Gakela dai, ninda na kusogoro mabasa amoyana.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Basa amuyana nan logo.
3: Antapulela dinin patamuyana mun logoni.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Anko siwana emsor provincial ya Zambezia Radi Musambiki Bachuabo.
4: Malejelo, anoroma mabasa amuyana. Dabono ninfuna nloge za mukalelo ueda vamoza nyezeli na muenya. Mulina miyo Joana Brit mesuna mabasa deja imalferish. Museli wa dabono nigilatile na nyanyi Gracinda Joaquin nyezeli ona awenya araro. Ono tagia ueda wae na awenyae. Ninga malugie ueda sema katamio nyezeli na muenya. Yamaka maka ya enofanyela nriyo ono tagia medilo ae na awenyae. Makanini akosile untamilaga oziwa weda wae na awenyae. Mdugle muna awenyae
5: araro.
4: Araro.
5: Mm.
4: Nyonga nyezeli, munanda na lafina awenyae.
5: Nyo, jiru mlagi latia anaga. Rikino na weda uva nini. Abila banalo wana mimba la kuelia. Mimba laga nyomu ntota vino muno liga po zane nungu nani malu unua. Mwenye ole ndo na mienga nyezela. Mivina numu na yeni ngani, nga mwenyaga. Ole nkodi direspetari miyo, mivina numu tia. Mangwa na tkani, ndoga mfunuwa di mkwe undu muna kamfunuwa.
4: Ababa nukala jama vurano, awenya bara. Nukala wole muno mvili bieza wila wandani na nyezela.
5: Kala voto.
4: Ampiti ya mkwane.
5: Kala voto ne dudu. Ya mamu alanadu, mazie. Apa zai sete da brilu du zai dinu wangana. Mdu gulela gaguo, shinelu, esesaesi, buluza, lenso. Mdugana. Agagula vina nteka angula na jagavi. Nogula kala guwebili, nogula bili mio. Bili mama ya gadu jibale mio. Avwae, bamamu nae. Nogula. Bamugulela vina mama ya netene ninkala pare. Atu araruni nwa balaga pare. Agula dono domio no mtia folgu. Mie vina kati huo zomu zangarela. Kwa jivina mwanawa vatakulu.
4: Majiyo mwangana gamunu wangana nga wila mwenye duno sembe zera mura la obe kadilo.
5: Respetwae, mura la dukale, mura la kusembe zera. So kada mtu nukana elelo ya ebalu wana eni vatakulu vae. Uli zaene, jali mie mureda. Wanda be wanwe aze nkala msukoko medikala mpulo mkwalana. Wanda wene mwale aze, avivie manje atukule. Aze nakala zibanyo aditukule mio, kadawa za uedaka, kadawa za ilobweni. Akumbile ajuda, atukuluwe, nizo kala zibanyo adadie ya male. Eke wamatabishu, adisa sanyele, adiva ya DJ, atukule guweza gazeteze ni male nsori, akule, ataniki ya male azoina. Engomari azina. Ngangula kiza wadu, mieno ozo mutia, koruma ya ya mwenya. Unzu waloga mama ya duwa mkwaga.
4: Di mama
5: ya gavina. Majike ingivile.
4: Mara baba nawe so zina kazi mpadu wa anga iso.
5: Nada anapadu cha.
4: Kala wawenya, anamurima ngo buwenu wawenya mwenye.
5: Akala mie kadinzwa jinzwa jile yaga.
4: Akwara, inupadu waga oyu andana. Mwenya na nyeze lava nukala mbigi divadidi. Nevina esi za ukosa wakanilo bochilobo ukuni mvaya nyeze lani. Odu amvirga nesi mba. Unkala mwenya ya unkala mulo bwana ya vatakulu. Mwenya muno fitha tu kodi ya dhaa ya vatakulu.
5: Nada. Azwezi zio. Mtu nukana mwenya vatakulu. Bakodi upertarana vadidi na nyeze le. Bagei wa suwa za mpompo.
4: Gambila.
5: Se. Beni wala pale mwenya nonongea. Na jampompo. Mwenye anonongi, ya ngamiyo. Ya ngamiyo, uwe no mkusanye zela, no mdipendere badidi. Ya ngamiyo mbwana katiko sati. Mama ya ga, kanzuwa vile wapapa anonongi ya vilobo. Apo vilobo vinonongi ya mama ya, kanga wewe kunko sange jilene. Ejile kosile wewe para mama ya wamuko ajabure. Azwezi udu mwenye muna kanama ye, majimie kule maya kadizu ile. Yene odifanya miyo. Muri maya ukana, odi respetari miye. Mie vina tina kati muri respetari, vina yene ka mwenye ga.
4: Ki anyeze li ena, belua anufiza o kontrola zilukule. Ila samwanae. Eso zinopadwa?
5: Zinopadwa, sio zinopadwa.
4: Abone nkalani?
5: Mie joja kadinzi wao. Kada mtu na murima ubu, maubu wola awae, na murima awae. Mie maubu wola aga, maubu wawene. Urukidigo muona, dikala murugu divami ureda, wako dikala zae. Neka dako ntarvina. Maiforma adilabio mie mwenye kakaelo buwefuna mie mungu jipereza arvina. Loga dukakale. Ante, mwana gafu na wa komisari zuzuma wa komisari weda kwa weda mwenye na muna ye ni babea kwa turora baza baza uza tabuno lokontari mama mwane nyu mangona zaeo ndo fanyua na ilobo asajente vadila kae mio hapa zane ndilo loga mio baloga
4: watakuli
5: tereji mezi anada logre seji mezi mwane nyu watakulu kango nago mi maloga agora seji mezi judo we kuraji gani ya ina weo antezo ulipanga mie dabuno mwana ga weo kunifuna ne mie mamea kadimala seji mezi se mwana agora weo nga mwana hii mama nada mi maloga nada weo kana mtu
4: wata melo vile la ja walo vile la
5: wano vile la mi maloga weo kana mtu akala kuna mtu wewe gazange jizile wewe vina yene yana da mama balagana da kadina mtu porikwene wapo wafuno kajado dudu mule dozile telo vanene wafuno roma ugonela bangono mwana
4: obala
5: obala se
4: jamu mwana mpotwa ila una kala una padina
5: Enta gaza batakulu meri galoga gora me kala ogwa dole mie zae zae ndo toruma ndo no mtu unko semu yana roma aze kuno aze digamuli garela sima maidi viri kamala kanda sezu aloga yene wando kana mamu na aloga mama misha mwesu itu enta da bunu mi ora kuele mie mulo mwana ndi loga yi isu mai amaye kisabe mi maloga amaye kisabe yo tambe sei porque akali un fili vose na vose nda non te fili un fili na ina isere medu da baleni nyu watu atano mbonye agora we moza ba le no le ba agora kimu yana ndu na we batakuluka mfuna mwana hii amaye kiseme maraga abuno ba mi ejo ejo da kuno ne ube dile muzika ya ko peno wa gratelo gara varo vi peno
4: muzika
5: muzika mwana gaja on fender na mulo bwana
4: bakala muzikero ja
5: ja gaza kwa turora jo ya zayene warumi wa venyana mwazi na muzika wa karo pano kavambaliwa hapano kavambaliwa bo muzika wakantare
4: afuna mfendere
5: wanu mfendere kwani wanu mfendere ndasi kuna nento ni zole mie dizile lipanga mie bea terezora komunga kale mataki sangala po mie mkosa taka sima la gamba na mie no venya terej kale ba kuna mie dwa jada lo bea damu ze mwana gasi zinkosi ye watakulu kadi zivelwa mwana mwazi no de respectare agora yene baga kusajile mo zabure tabuno bae mie bea zwao akopelela aone budua yene ha agora mama sha zola vose paso onde mba dimu madumu respondere vose kushima pasara onde quando vira que de manhã passa onde? Onde você passa para aqui na sua casa, quando largar onde você fica? Eu também passei aí mesmo. Onde eu fico aonde? Mesmo eu vou para o Kunkala. Me diz aí para o Rangaji no Kadufanili. Badiza o Rangaji no Kadufanili, eu encalei a ouvi. Você quer saber onde eu fico mesmo? Eu não quero saber. Mano do Dubai, o Muzi do Eu. Bonito Kula, quando eu manejo a minha casa, eu Floresta. Da Bruno e lá, Muzi, a Floresta. Agora, quando eu vou para o Kunkala, eu vou para o Kunkala, eu vou para o Ah, paran, kadizivelwe. Ejo we ngakodi tiame funa divenye ndo da paralia rivenu wapo wakala weo. Pesa riame kadizivo, mima loganza da paralia rivo.
4: Nya mala mchucha.
5: Tano mchucha se.
4: Baito, yo nafuna mtie ni kuko mezo. Ena, mwabalala aluba nabaya kama nana yana?
5: Kana nana yana hili.
4: Ana yana hili?
5: Ee.
4: Aha.
5: Hoti mwazamu na mwe kanato telu.
4: Kanatelu.
5: Wame shunza. Wame shunza. Mala vina. Kuka nyu za zumba nini.
4: Kuluka awenya enyu. Numu nao nanga anenyu vina.
5: Banaga to. Awenya ka banaga. Banaga ene. Kapo nza na kadana vwelo bota azuwa.
4: Kumbira. Mwago wala mama. Mamu.
5: Kwa zi tukosile. Tukosile ume jintero. Kadivu. Azu wakakule kazile paro kuno. Ukuno umie kadizo ilo umie shi. Nada tikana zize judawa neanaga. Mie lovo nya lozu wa kwa zi divenyende kuno deji. Zee zora. Lozu waja gapu. Wangono wangono antemu sikuko. Wadi gafia bae. Wanyida wane ano pia. Tiwalea menta lagu hai.
4: Nyeba mkani kuli wale hii. Damu nodo dimio nkontaru wadi mimo.
5: Isa vidile mana mwini. Hilo pia wa mudada galo sasa nilwa sabaga ya uwa lavu ya mati ilo vivi uwa vina. Lova iwa hawine uzuwa loga baisa viyo uwa zveji inda mpuno. Sivora. Loja jwaga lovuma, lutani kwa lwa istera. Hilo vuma jwaga ora tanta lova uwa vintanga duweleta kisi. Mi loza. Nakura uwe nyabuvi. Ulodi paka. Badiva palaisho kwa gaba langini ni fambuga. Badiva utu. Badiva mbuga, badiva utu, badiva makala, badiva isabe. Hile bopi vinae. Hikari jilebo?
4: Mijabo.
5: Kelwanga kadana respeta ruo, kadana respeta, mie kadana respeta reso ni gawona. Nata. Nata.
4: Uluga ya makamaka wila muandane mwenye na nyezeli oruma ya chini.
5: Oruma ya wenu wana komportamento jile ya mwenye. Yine agazana jile ya wandane nilo jile. Uwe vina numu wandana na. Ngora, puruki mwenye di mwana wanaka kene.
4: Baito, mtia ni kukomezo gani watu ena vina anye zedi ya wenya ena?
5: Kukomezo enti ya miyo. na aye zadea kwaga na miruda mina gu mpo mumpadu avina vile bonge sene zaga akanege kuraji ngaruma nganege wonya forme ngamala yene mpo di mulo de chamonya vadidi ngalo da monya wono fuite do vile bo
4: ka ofia vatakulu wa monyo fugula bia gogore gogore
5: na nema ko jilador nimpo yi pozi pangwa vile galoga Eh, Fred Bala Buscara Guay, for one who signed a congelator Menogay, Nada, Nadone said as Limo,
4: not
5: to remember Mosilimo. Look at him, Kuaka, Dinko, and I'm sorry, Gacumbra, Manja, different Amut was all at that if I have any jumpul.
4: Nobuda Mujibon will have Kunula or Kunula and Bian Magami or Yonio.
5: Agora?
4: Gracinda Joaquin, Onotagia, Zimpaduele, Ninga Muena, Ormana Wede Luawae, Mpaka Ombulelia Niezele. Ofiedhile okwa madhani mwae. Alugia wila masiku mengi zile bodhingesi kazi mpadua masaka ningaba aliu. Uwenya mrumaga maali zaavi. Mweda zaavi na nyeze linyu na seze linyu.
5: Mwenye na nyeze laka seze laka katifanyili. Maeso ukuleba di ganamu rarua. Ukule niba ganamu rarua medazi wadazole inga mutu. Purikimio zole mio kule. Jadali mutu odu wazua wafasi mentoni.
4: Mazua wafasi okwani.
5: Okwani majini mwenye. Mjibani ya wakule ya wali nsezela gana muradu waga, mapapa ya. Mie badizu wafo kwa napo, yene kabulele, nifia pale, epa. Digilati, uwa sisiri fasimento jile, hatu wazwa intero, waiela, niiza. Ndakuno, ndakakuno, ni venya uledo. Medi mpanga mkwa kameni, ndoto roma ndo wa mamenya. Yene, wako semo nini wala, gana dharamo ni bae, sekundi le damo ni le wale ansi, ya kule kula ndo damo ni zae. Ndi venya ndi kutukula vile boza gavangini vangini esi kole kala kule ndi tukula ni hizo na chuguo yale vina chuguo pale na nachuguo hizo da fanya kunyatwa gavenevu yesela gavenevu ndi pole karungo pole yene vole chiamba ni gila tini ware da da vuzela saudi ni mala ya kulodole mamna ga amanwae alogashi Agora, kole ya bari. Na mto le, mama gauru mela kwa hiya ule kama na.
4: Mapu mali na ya kangasi?
5: Bari na 25.
4: 20?
5: Paro kole, prukidalu eva maningo kadidi. Ule kama na, yene mama gazilo kwa hile mana, ule kama na ule mdumua. 25 kama mdumua. Vone ni pakala mala na unamali 25. Bae, alogulo kule. Yene vizile ni badipanga vina. Paro kama nwaga alogulo ilewewe ule mwana. Mwana laga, bae, toka ditie. Eche yoro mama mnao. Amba no, agora que tá ali na minha. Ba, enfia, negila ti, de tuculu, oculo, de zavatacu, mas cadê de leva nezelaga? De leva gavanga vene, numba yaga ya, yamamunaga.
4: Gabi.
5: Nada yalu numbene, quatro água. Negila ti, venua pomeri, mingasi, e malafia sacaia munda, medivenia, de zonda, amacata, de lima, de zao, de zompulo, manezelaga, na dimingo, de fanele, e canakimala. Lima. Mena chiposina tukule iba dizoluwa mwakela nyenze laga. Yine ya. Nino loga makane uchepwere balagai. Mena pazaya kano kosami deji dikana ole. Utela majinunga kana tutuwakilia miu lima. Dikana ole muna vina kana tutuwakilia numba lima.
4: Awenya wena ja.
5: Awenya wena ja. Medi mala kadimure shpondele. Pruki mena mpozi kala wadere tu. Tome ilo mala. Sodi vujidewe ulu uvi. Nima laga mele mkarungu. Respeto joja mkarungu. Loma kelia lima loyela lorua todua pia armoso loja sulejo bodu mugele manje lotia ne loza chaka kuno mangwana ni mabuna mi lozo munda le gadwa munda da mpule marungo fa ni mpule kala yadi yai kama mio
4: ni pipa kama
5: pa seke mata bucha munda ino no seka sukari seke ke yene vina mi le gaza kuno yene palash kule moza wa magavi etaro kwa magampu okusogoro vilobo Barbara vilobo, mtu ni vilobo. Hii, hai zaweni. Hakuna adikaza kuna wandi mandari, loga kuku, wakunya doa kuku vilobo, kavilo na zileji.
4: Hakuna utaya.
5: Sina anona vilimpuli. Mishi, hakuna wani bapoderi, wana mwarungu kwa nima angabalaga ya, ili mkua anoturu milamu. Duo kane toro, dibedeseri to, venga wala vilobo kule miezu wajwaga. Muzi dikaza shi, miezu wago kule mama, maraga anzo itu amba, leba divaiwa. Balagane nraga nokala ngali papa ya yo itwaone manga titabale da ani ani wapiwa baikuwa baitwa mbu kama la badiva yewa ligazwa nyatando no seke isa vyotapateza pende vai o gami o zagana
4: aonyo cavaio
5: nada
4: aonyo
5: aonyo aonyo cavaio da bunda ba lo viver zane ni vina lo makeli ante munda ya mala ni lo zogilati nta muzele mi gilati wasina ngani disina ngavi na waga di mala ni za kulo dabu dizo amona vina ni fanyene kana mala mi vina divenya vina dizo amakeli anyeze laga wasina nga tabuno no ko munda wasina nga yene padilo gile ni maraga si moya ni yana wiwopa ni maraga mu wiwopa maraga mu ko do ne zai mi ne wiwopa le mureda za yene ni badila mu ni wanne ni baraka hii za dikile na mio cho wa ukule na imorajia za dikile na mio cho kana ga mu yana mundu mu ni maraga si angona mroma mundu to hospitali ni mtu kula ukule lo za na va hospitali le mu ko lo ko hospitali wa compromise za lo yela lo zo wa no entana mambe se komu ga yena wana na lo bwana vi oitu ome
4: oitu ome
5: kana bo mwana mu yana Tabuno, abalana lo bwana lo lagana balaga iye zai no kana no usazi. Ndo ni mbuze ni mama, ni ufune takulugani, ufuna iye no zo wa. Iye zai no kana goe malabu etene yoda ni zoma. Mbasa ni nga orua no funani pimo. No funani be na mwane mama ni nga orua, ni nga zaono kwa ni zoma mbasa ni. Agona pimeni ya kale vaku vinumba, ufuna ene ene aloge. Abale etene alozo wa. Uzo we lani, tabuno mbuza mama ya. Loga mama ya ni funa no utukule wa usakule takulu moza ufuna yene. Ine zile loga vula mendi funa wa mwenye ulu wa mkarungu. Mbani vagaja. Pamfuna weo, yene ya tabu. Awono, awalalia uzao. Kada mtu zua wanuwe. Mtada buno, vizole udu waga, mpanga. Uzo udipanga. Malaga ye, na zaane ninda na mama. Majimama noroka la mulede unwaveneva. Agora weo, malaga shu. Dabuno di weo, mangwana di mie vina. Mie di kana mame yaga, di kana papa yaga. Mangwana daando kala ureda vina kwa unoza. Odoro mile duwa mangwana duwaga. Kamu kosea kose zavi? Aze. Ba, ndoza weluwa na joboza ezene waza na mbuga ya masaku mararua mbuga. Yene vina wadi fanyana waga. Na guoza ya malaye, mie luaru maru kwa rutunu wae, leka wakama, kulusha oje, tezene luaru maru olomala. Hii, loka la uredene. Dabuno kwa gaba la muzile na mama kaviri leo vina. Ya mama le lokala waga. Nia ba ama anaye ba ina kazao. Nia onya kwaga kazao. Kwa ju lokala waga. Ante. Nga vira mpompo aloguwa matoa. Dabuno ba yu mvedanganga. Umala. Jeteluwa jao. Nganga ole zile na sabudu na matiyo. Ante. Mambesi bagafia kwa turora lodu kuwela. Mwenya mwenya. Miurumila mama kama uzo kunu. Mieja badina yari ya mwana gaoroma. Mio zuwa pala kaka gila tipaba gavada vo. Kagila tapa. Mio gila ti. Tenu wagoni le zai, mio la gila ti le zai. Mwono ayabu zai. Uzugumita zai wika. Mwali ya raga. Ono gama bila gaba koshaga zai. Pala gami mwenya katupangire ni kamuno nge kobiri. Mio kanakale uzai kanakale. So mio no zuwa. Nino kwa zai ni. Mio diga kwa. Jana eteni alivere mufurikishukune nitu ya malumu. Mio diga kwa. Jobo, nyo mbile ni mamunodi wa jobo si zile na mie pule maparato, bia, mabadi, mchiba na bada. Kamu, ne mtu moza hapa katukulevu, mumba ya sinyorodu. Akala, keluanga mwana gawali murumabu waga mio, sinyorodu kagamwale. Dafuna ante, hako yeteni. Agona ya kukana vina danka na endebe na gadafuna ditukule di mba enge jino gami, kuna mie mba jobo si zetezene. Mie yomba ya kadina, prokududu la baba diti. Dabuno ba, anaya loka la vile vuu. Bagalo gaza ane pia mida wana mwono buno sosa weso. Woto bayo lofu ya vestera niki. Tapu miba digila tile vene vo. Nuko ya.
4: Atule madhani
5: mwaga. Madhani mwaga. Tapu no iji. Atu kumukunyada waka na mwana ya mwaza. Maisoka anu mwuzi na haba. Kumisaru lila manuwa ya mwaza vinyatu. Umfadabu ustada. Palogapa wewe ne wewe kumkala mamukwela. Hapa ne ya nipa kankala mamukwela. Mamukwela di mwenye adu mwuliba numba na mwazi. Puriki bagila tili mama. Iyo kuno ne kanazi mwonao. Kanazi na tisensia. Kanaza na ni. Ulabile kaa iyo yo ne tene iyo la apanga. So. Iyo ne tene. Kanoro kala mamukwela. Seni mwa kele mwkwe. Uwane tipi. Maaluba marombo aliveliva. Kazo uji.
4: Kulela bunu nitu.
5: Iketelu weyene. Anganga baka kumbira kumbira. Anga hafa. Hey, mimba ni kanuka. Ya kurumu hafa. Hava nini pa. Akadijeza batiba. Hii aone amala. Mbae vile wapo.
4: Mbae vile wapo. Kampagari li zina marumu.
5: Nada. Na apakari. Na ana lokoda. Iyo nambala atukule kachaso. Ndoko msarawane na kachaso. Mishu. Nyojo ni muja. Vukatia nitosi yako nyamarie. Ilo kama sarwani la vile wabalaru aombi alotia kacha sojile au na lo paganya alozwa yeye na lo wala. Nini la gakuleva zvaga?
6: Agora murimo boinyo na nyo mnelomteza to magano yetene muinya muna winyo murima
5: muinya muna zane di malo muna logamie zane poje kwa vina mandani mwe porque kala ora ya logilie logaro mtu kula to mama ramando na wani roma none
6: mamlimu reda
5: badelimu reda se amna kabaloga yi akazwa pole vina minga malakadin kala dere to diga kala ubuela vi baloga ba to katien no poje kala ware daeli ngora vina baba ba kuna mie tukulua vina kali lobo kali karga vina bara yene Mudampo baga bura bakati ya bilobo. Aja gado dalo ba mudilampo. Ine ne tukula mandar na ima zele. Akala kanda.
6: Abu na mama. Onoga oku ba
5: mono. Akala ukana taxi. Waga mio. Akula ga kala ile bonu mandar na taxi. Baza na mata kula kala makara. Akala chini feja un. Kala batata. Kali keri kwa daje ne ndoda mamne. Ugawa. Yaga ya mami ye. Yawa walani. Mesmo a gaviajar me é por o colo zua mas ele não ganha vira boas ou não zua
6: mas
5: ele viajar cada um precisa nem ir mas o dinheiro ganhou cala vira agora um coçado a nem pima me viajar isso leste tese não é nem quando não tese não não vuda
6: não vuda
5: nesse lá baza vira para o esse mona veja tá que se vai bem pagar o ano logo cá tu colhesi hoje na vamba o hoje na colo nesse lá ga engenho é caingível vira agora um libela na ano é quando a logo vira um coçado cá na mãe Ubo murima vina muna vina. Zina zinopadua. Mie nilo gaula hiyo anyeze na noko suwa hii. Odo kandu hapo. Katukule choso namba. Odo ndapo. Hei. Wee. Unkula mwana ye. Habuliche weso wazo namba. Kala wafanyi de mio. Mwana baka toka. Mama. Tamila kumidari shikondari. Vovota viri. Vovota viri. Tamila mama yari shikondari. Mwana adopa muzulu para loga zeno toka wani le mama ye. Loko saga. Então, mamãe está me dando tal chegar, dá-me lá. Mano, vaga fia o nhez lá o, na loga pelo vinho bolo a comida. Dá bruno, gone na de loja de mané. O fia ah, comida é de um bampo caminhar tu coisa. A fia canaja. Mamãe cana com celua soza. Calogo tambi, carizivie, vina carizivie. Loga se loga le mamãe vai para casa para dura de padua, mamio, cama muito. Kale wavina dikosele mimi malungo nimwanga
4: makani na Gracinda Joaquim ontitimia uandana oriana muenya na nyezele ninga ya makamaka ya emfunea ya wila muenya akale na nyezele sema katamio
7: yeah mimi Mr. Maneño nipano bana supro na mpanga shando manga kumba mambeleo
8: keko

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ué, onde é que eu vou?
4: Ei, mo ke lebele le mano e du ka khula wone tshwele neng ke la mathapa ne mo yo ke le mwane
3: ke no la a vinya ke ha kumbe
5: te ha ni mo nera ngane du wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo jam
4: e pare pare
5: ke ne re pare pare ai makhale a wa ape a ni solya sa phama ina mo hutsi ha ni bua
4: e go ho thamalane munna Tui amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani vakinako kana khola wika vha ka solya sa phama kina thumela ikumi nto ko hiwa winywano muna pe so seva sa phama na vechumuna hela nyimo hinna wala melasha
5: okhweya solya saka okhweya wape na ve osiva miano kisivela wicha na solya so seva sivasha kina pe iho pasauma na rikiti
4: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thoma.
5: Oreri he kumi, na vetomo siwo tena kala muja.
4: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
5: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
4: Yo vire sumani.
5: Edu, ruhe para temo ha. E kwe matapa a hiyo pasa wuma ni mbahe mmira vola aje. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
6: Mbureli hiyo pasa wuma nari ikiti ipiriti itapara pwesa mwanaku ni moje isumana soteni. Mwakaleo mureje leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: oneran tawila le mahi mukelen le apa traw ya ro kana moruanani yo le yonto yo se kwa muiseliwe mere mapya na miravao e ikone ehilie Oitsete 91 12 65 7 no makela mulecho moni moni boa tarde. Boa tarde. Boa tarde,
1: kumi.
0: Bakani wala na wi wani makacha miho kama hana halu chekula. Nalocha nani?
1: Ha. Ready.
0: Radio wa. Inka mwere reno itu seja hon. Wake ana halu mwerera.

0: kuti ndibwesa gulise invest ndikhalwe kumenemeza
1: usiyenda kagula kupe kweku kunyanza pano panango
0: nsa nsagula mayimuntu mayi sagulira kuthando
1: unasa kumeza na buluka mbena kagulisa kweku pano panango alongongwa sagulamba gulisira mbuyu mbugulisira mbantu anango
0: kwekunsa kumana magowa mazingi anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fano sasa nyambo ngame tibwesa gulisambo mazona
1: Sense ndundundwa njio nyama za madzi zinagulia kweku
0: pisinge ndi nsomba na makakana
1: nsomba na makakana
0: sense
1: kode safambambo pekulu kakamu ngabuka kweka gula mukulisambo mbonambo kobirimbo kupedza
0: saendera pontu mesh tangunzi ndatu nokaya makobiri masizinango mba kunthawa ne janeiro ate junho sibzingi dai so julho prate dezembro safamba modidi ate mbonambo lukro
1: usagulisa pano peno samangambo lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbotuzinango enda kagulisa nyama zako za madzi
0: kazinji kazinji ndi pano pakhaya sonda mango lendo vyachibozi minenda kalisirambo gorongoza mashimafira mangu eku akafamba madidi
1: kodi basene kuona kwako na chitewe kukupeza nsizono iyo ningatsaka pano pa street ya khaya
0: mwindimashi isapeza mbokumanambo meshi ya didi ni ya dinyero ilipombo sakana lukru ya 50% ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyiro yako ile ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwenye mezi mbu ya kusowa ngabi kana dinyiro
1: nakubiri ineo kakwanisa usachita mpintu kwa nyomba mangambo nyomba usachita na yonchi kubiri yako hiyo ni ngatrap
0: ya inbani ngaswa kanda sati mangana ya nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzizu nangu mpezamu familia anga
1: pano panayo ni pamuzi pako
0: pano ndi pamuzi padanisi ya peo anga mwanzi pamuzi panga tae
1: nikuona maya omba mandi nkazaku
0: sensei
1: na kwali
0: mwananga ni mbozi
1: mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama
0: ya kugulisa nyama na ya kulima tambe
1: hapo nzizi unalonga kutikulima kudabuka mwadidi tai hiyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze kwa di usapeze kananje siku zinu
0: desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda tangu mafiramao na tomaprari pangono tangu pintu piwiri pansisi ubozi ya ni chenichibozi podi kugwa na tomasia mafiramao pangono miendambo kumunda endamo pansisi unu ndo kupezeka na kumunda na pire mpi na kiteni ne parte ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne sa profitari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisa tipeza mwusizi mako
1: tukukuona hapa chizunu kumenya kumenya sikimera pidina re
0: pidina kalini anto kachimera pidina
1: chimera
0: mabloko
1: njero njiri ya kupiswa kale ta
0: njero nja kupisa pidina jani pepi mbiwisi
1: pezati pezati kwa pa moto
0: sense
1: apo pidina zisono pina mingiwa hapa ndira kutumanga nyumba
0: nsafwa ndi mangi nyumba
1: ngabe kupidumike
0: ngai takudumika jani mataka ampungu wale kugoa
1: sinta awa ungapisa hapa ngabe
0: anapya so kuti kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salivar tempo
1: pondo pekupisana api ufuna saka miti tani
0: takupisana api ni difisi tangoni dinyeri pondo ndawala na kugulisa kugoali tangoni negosio ebrosa koza gula
1: mulungu mbachita chodo vumba mbuchikatene patani mataka panango mafufu ali mbapita madzi nkhabi panango kugwa fufu
0: mulungu anga vumba mbogumanika uzipimbira mwabora ae sagwa nyumba nda mbogumanika mwapimbira mwabora mauzu wapaka mwadidi sakala mwadidi nkabe idika chintu bosi tangu nyumba ndikuzulu
1: pano musambichita mwikenene nkabe kwenda kagola nkabe chitanji
0: mwanzizu nangu kumanika ngabasara sajitambu teka mwanzizu nangu sajitambu gula
1: shamwale unapanga njimbo kuna nangu atwaka kuti nkabe nyerezera nzero ningazako zakulamuka dzo mbachita basa ningai lamuka maenda kagulisa pintu maenda kasaka malonda twera sasangira muzi unapanga nzeru zanji
0: mbakalembo na nzeru zalidi zakunyezera pya kusogolo taone nzizo nsene ale anati koyale anakhala pansi zonse mpaka kuti koyera mwanzizo nawo sifunga kuti nyerezeti zwembo ndari chinthu ninji nafuna kundipeza mkwa ini ndekeni ivheshi nyindira opa iwango miwanga
1: siku zino aphale alikukwaya chamba siku zino yusabizwa kutundu tsakambo pensene kuna aphale kuti siku zino basene asinyerezera kwaya chamba habichita basenango kamala kwaya chamba mbenda kathusanthu basi miseu wapokosera mitokozi pita nyumba zanthu cha masiku kwa makwaya chamba asakhala anthu kukala ngankhalamu habisisi kodi unapanga njimbo anthaniwo mbakukhondaleka chamba mbabanzizo nangu kuchita pindu
0: panzizo nangu anthu azinja kugwa momwe chamba mnathangu munasenzekerawo mudu nangu chisungusonga ambiyenti ne tipu di ambiyenti endao pra nzeru na inbano mbasake mbukuchinja sabizo kuti podi nesa pra

0: njani machipangono pangono ana chinjambo banyezera mpinthu pedi divesh kwenda kathusa anthu mbakwatira pinthu pyao ngwandu imundo itabugira mu chinthu chachi prakhala nacho
1: asalonga kutipana ngo anango akaphatwa asalonga kuti nkhabe ndakundu kwaya chamba thangwa kuti nga makwaya chamba ndingapita munda kwenda kalima nkhabe buluka sakwata nzizi kulu munda khangu kulu saumala kode ndimwene kuti peperusa pasamphamvu chamba
0: depende pana anango asafumalire parabasachi anango asafumalire pachita basa yokuyiba ne Ninganango songa tsafumale brandi limi mundanga mbwenya kupeza famija yachi na iye ivesh fumale mbwenda kapatira munthu chinthu chachi
1: iwo mudafa kuti panango chamba chikuchita mwadidi mbuda kwaya pya kuchamba mwenda kalima
0: ngai thangwe pipo ngachita bomora mentalmente
1: ngabe iwo longa kuti sapasa mphamvu yakwenda kalima mudafa kuti iwo chikuchita mwadidi mbulesera ndetani mbuda kwaya pya kuchamba mwenda kalima
0: ngabe dai tambeni ngakuchilesera mbo Taka ndi vintu yakuipa. Memo otronge angakupata nakumanga. Podi sejira chintu chakuipa machangu kumana nake nakumanga.
1: Ndimo shamwale makana kuchita efe nyakuva kubulikira pano pachisa cha dafi. Tikuchita na tswaka mboze la kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumala piswa kale. Kuonga mabloku. Kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tsaka uyu kulibase kulu inachita iye. Hapo hiu pakuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Hiu nkakwa ni sambu kwenda ambu kwenda kameza. Sankupa ngona ta?
0: Nonganda longa kane alea ngona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazingiasa ita gulisa. Ndaba modo nole nsa nda nyere zirambu. Mfeji mbandi mezi. Tempune ndi nabweza gula mienda kagulisa.
1: Kode mpianji nanchi pikafuna kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo pa kondine ya maronda. Nzeru zaku zikafuna wembu kutu wa inipano likafuna kuti pichitiki ipi. Mpianji nanchi.
0: Kwa zinjikeni kafuna mbo maronda ni akali mwanzizu nseni. Infeshti longa kutari nzizushu maronda kufamba, nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjikeni azanangu wa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula panangu biri yaku ili ngaburu kafe. Yasa ngapidili ndi parari kweni veshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
1: Ukanyezira mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, nje. Panu patishtritu.
0: Kazi nje keni nisapinyere zira. Ninga pikajitia ndipe pingono nene guswange nyama. Kutinde ndika kwatu pekuli ninga bwela kunu ndi forneseri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini. Ndi kwa chiti pezana. Mbani ngeda kagula kulu. Yani babu ya mba ni gulambu. Mbini asirambu. Mbani ni buka. Mbini kona pararifu mirikadu. Kona kufiasharimu kwenda mkutari.
1: Mafala na upangamba kuna anangu wa tshaka zizuno. Anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
0: Mafala ni pano ndiasha. Kuti tingakala ingaifandi fishovi. Mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifano majovi ndifa na nyerisuramu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna peza ambu anzatu. Mafalaje mbania.
1: Masamba tenepa nsiku zino anangu kulima masamba na kutiposi la buka taya nenda ngoa kubusa matimati, akulima matimati tani. Kodi pepi ukubichitambo?
0: Pepi ndi kubichita ntangu ndaenda kalima ngoa. Mashintunda nepi ukwanisika. Madendefi kugoa kulta ikamba mamanga, matomati, masamba.
1: Abuka.
0: Abuluka.
1: Zinangwe mumbu?
0: Zinangwe mumbu ni João Manuel Kando.
1: Lecheza na João Kando kubulikira pa distritu ino ya kaya chisa cha Dafi. Anyakuva radi Musambiku pa makana la kwa tefe. Pansiko ya lero kubulikira panu pa distritu ya kaya.

0: ikino avasara radio mwana mondi modi lero tafika nao makani yatu pakufuna kulonga thambwe yakuthimbana na nsambo wakumwa pinthu pya kuzungulirisa ungo apo pansiku ya lero tinati kwanise kuva mafala a chitefi na ngase nyakubala pontho na mathubwa mpisa makamaka pakufuna kuchenjezana thambwe ya uipu na kunkira pakati pa nsambo unoyu wa kumenya mbanje pabozi na kumwa bwadwa anafuna kukumanya makana ni wansiku ya lero fala njangani ni upano Antonio Domingos kumichini ndrupezo na nzanga Jasmine Milton Ernesto mbanyi mbatizati kunjipisa gochi pali wa baba chakutoma zinanu kodi tipangeni makamaka mpyanji makamaka pinaziwe mpakati pansambu noyo kumenya mbanje pabozi na kumwa bwadwa
1: zinanga ndini Manuel Alberto Albeiro ndina 20 anu kona kwanga anangu sakala komportamentweni ya muntu anangu sakala kutoyerera ambiente anga fomali asakwanisa kuchita pizinji anga mambo kanisa kurependere kuti ani manu kadamwa porongwanti akakhana akale pensamentu nei
0: saona anthu anangu sasogoza pasogolo ucherengi pepi mbimo
1: ucherengi nkhabe si
0: apo njipi fale na frame kusiya kuli ya pali anzano anativesera panzizi nganauno
1: pali anzanga nalangiza kuti tikwanise kuvera zipi watu na ami watu ngati panga tende mmachikola mpikanisa kwenda pana anangu asapezeka ni marginali asolonga kuti ife tikukhala mamidzi sentado tangu mabasa nkhabi upa kusogolo uyu asapezeka pontho afunza tayi anthu anachita pepe
0: tisaona kuti munangu achimunthu angatoma kumwa mbafumale anangu asaleka kufunza anangu safudza mudzi anangu asichita pinthu pyakuipa
1: sinsi saleka sina akazeni sinsi kuna akazi awa asakwanisa mbo ndipibozibozi kulonga kutoya ambiente iwo asakwanisa kulonga kuti a mabasa kuvuta tafunza maningi mabasa nkhabi paditi pitire chitawi athu minangu pene senzinesi yadidi tayi manalala panga ninganyakubala kwanise kukontrolari ana kwaona kuti mwananga makhalidwe aja kukhala tani sinya kwanise kuona kuti mwananga makhalidwe aja kukhala tani unazolonga mwananga yamwadidi porongwandu makhalidwe mwana yamwadidi tayi pana pinangu pisachitika kontrolari mwana kuenda kuxikola porongwandu mwana kuenda kuxikola tayi safunika kukontrolari makhalidwe a mwana nkhubukira pa foja pontho anangu asakhala komportamentu ene munthu ne foja nkhabe nyerezera kwene dumba pichita mphyakuipa mphyakuipa nyakubala ngamona kuti mwana akutoma komportari malu toma kunchemera mbakhala naye pansi mbachedza naye mwananga pina chitawi ndininji iye akwanise mkuxipilikari pina chita iye malangizo anasiyeni kuna aphale anzanga nalonga kuti mbatifunzeni msekibandonuari nombodini tilimbana na mavidi anangu kuti ife tinakwanisana nawo tayi pana anangu asafuna pinthu pyadidi pulungwandi wanadinyeru tayi pulusa sazatoma mbatoma jakuba asaba na kutoyera mbiyendi kuti ayi nimanu ndikufuna muchangana chiti changana chinthu chaka chinthu ndinakhala nacho basi dinyeru nkhabe tenge atomi janga tomakuba janga ona kuti a kuboku ja tepa ningenda wasuji ndilibota pedi nitomi kumwa tena ndikwanisi kuba chinthu icho chinatani chinafunene kufoja ja asaita fomali ja mbaoneka kuti panombo ja ningaenda kule ningampezambo kuti abuka panja janda ndikuntemerata kuna anaye anachita pepa ngava mafalani akwanisembo kuchinja akwanisembo kukhalambo makhalirombo adidi
2: ndinanga ndiniye Veric Pauline ndi ambiyenti yochinchino asatoera tsenzo tsenzo naikale nikhalipo tayi pinachitika ni pepa ngamoda pinaone ombuyiombo kale ni bebe vikhalipo tayi
0: tisaona kadzi pontho mbabulikira makamaka mbuto zineza kumwa bwadwa pontho anangu mbamenya mbanji ukona tani makamaka
2: ane angukona vera lamulo aneya ndine basi nonge ife tsenzo ife dzuna dzana bebe tagumanikana na pyombo makadi vizao ngokonda chita udachita vizao na vizao tayi tsenzo ayo chinchino ndinonge dzina vizao kaleni dzina vizao kalipo
0: apo mbanji mafala nasiyo kuna pali amzako anakupurutana makamaka panzizi nganaona
2: na pali fulasi kwasiya malangizi zafuna atuliwo abwerembu modambulonga wakalembu kachitefe kapangwe fembu na pai na mai tivera abwerembu na modambu nolembo atoyererembu pepyo nzeru zachi sakhalonga zakutoyerera bwada zire nkhabevi nzeru ilonga moda izidambana pewachi na mewachi tayi asakhala nzeru zachi onga nsakuchepambu nzeru mbuja pina chitayi pili sakangabe kuchepa nzeru ndite basi kukhonda kuvera iwo paswa saya nkukwata karasau mbuivala asaoneratu xiuli asafomali yo uyombo asamoyo bibileru no basa usapaswa dzina ja khuba uzirabukira chinchino miromwishi satsipa miromwishi ana saoneratu ya uyo asafomaliyo chitende chisakhala chakuwi basi manja unaona na manja chene asakaonga lui basi sadzira tu uyu nkabini safunika tisiye tikwati padza tilime xikola yaichi mwana usibe akuvisinense nene xikwati vakupadza ulimi kwene unaona mbudidi mbyakuipa pada kubalee imbu fika idadi pana iwa pakafuna kukupa kakupa nachite ng'emba kubala pale mbakupa akusiya tembo kukukudza mbakula adzakuphilero anavesera ndzidzi longana unasafunika asiye akalembo na mbiyenti modadabuka nefika leni kwa pangwefu na pai na mai tiva atoyerere mbu nzeru zezi pisapa maningi ni novela idabuka ichinchini unava xini wakasixitiri novela yadari ora 15 ni wakasixitiri novela ifi dzuna dzana pe novela tikabidziwa diso novela ato kwanga xileru ndi sabudu tendeni mbu kubola ileru ndi sabudu tendeni mbu kainsiyari ku igreja novela zathu zikakhala ndi zezi iwo chinchino novela zawo nzezi za mmavidhi mwawo
3: dzina ndine Miguel Veloso Antonio ndina 18 kumwa nkhabe pa vida ya jove nkhabe kudali kwene tayi pena nisamaningi apa sikuleni tayi nkutewerera dziko kuilanza dziko kuilanza dziko mbaona nzawa anangu alikumwa ng'onong'ono idipoj akula kumwa dipoj atransfera mudziku inambiyenti anangu sitamoda kufunzira kutendelesere mbasi padialero angafunzira zapindipira ngona pakoma za saransa twezeka mbalanzika basi tebwera marginali tangira kufunzira basi twerera dziko ambiyenti padziko
0: apo njipi fale na frame kusiya kuli ya pali anzano anativesera panzizi ngananuno
3: andikusiya kuti pana pali angu pano kafuna kutoma otanangu otoma kale kuchita kale mbedini manungu kuti asiya bwere ndule pepi nkabweresa orekeza pamoyo wa munthu taye pepi sembe sabwesa ucherenge basi kuti munthu ungatoma fomali ungakhanda ujove usakonsave kusembave taye idiwoyi ngakhana paloneni bodzeni usakhana vita sembe ngaphala dinyeni kwalikeri kweza sanyendera kamwa kwalikeri kweza inaphera kukwanda kamwa te munthu sasoweka tesweka ngozene mbukhala mphali mbufamba su chitangwiranji ineyi kuti ungaphala dinyeni kusembe sakhaupi sakhala palona kunyanda kamwa basi ngakhala kuti naphala amfuna pichite mijori kuti apisina sedu maningi maningi ateya muna kulena saona kuti alibodi kuyenyi aphali tangira pipiri mimwe pinachitika kuti viso awiri ilibodi ayi njakuchitira gari manungo izakhondesewa mimwe fomali meneyo dzawaitano unampode tani nampode fomali apriki nkhali nzeru tayi angafomali nzeru zisamatokoteratu nkhachita uchitavita chakunyezaisa tani isathawa mimwe asapensati chinthu chakufunga tayi sempre sasapensati so nthonga